0: bara ihudu dañu am ay manquement yu bari yo xamanteni xamnu naka lañu handaler manquement yoy legui nak ñu bëgg wañar bu ci ay affaire di promo rek sappa lool moy mbir mi quoi mais le terre baax baax dafa ko kaddu amna solo moni ce tam bi amna solo trop bay dina ziar bu baax baax fa tanki nak fer fer
1: wa assalamu alaykum wa ala daka may ni ñepp di wax ni kon échappe bi le jomay ñan
2: soro lay gañ di noppi nañ ci échar man dama gis kenn wa APR yi ak wa ñom ki ñom jomay président yi gañ di kenn waxatul ci affaire bi de ñandu bi dal xamna yaangi len ko yaangi dund nga len ko de bo ba legi dal gañ yaangi ni pat ñi doon wax yep mel na bi jomay ñando ba legi ken waxatul gañ ni yenn saay ñu sanni ay ki rek ay vidéo dal di daw laqku mais depuis jomay ñandom bi dal depuis jomay ñandu fi depuis li xalé nan fi mu ne nak bu xalé yi magge dañ nan at ma bay diw ñando ci at ma president bi ñando la juddu da nga gis xalé yi koy wax ndaysan at ma bay diw ñando wu reey woo ci la juddu xalé yi dinañ ko waxi nak ndaysan waye jomay at mi mu ñando la boy bi juddu moy bari Dakar yi rek yenn say ñu ni ci atum peste ba la juddu benen paral ni ci bari Dakar yi benen pa ni ci atum ram ba Senegal Afrique dañu tax way benen way ci atum xif ba la juddu atum xif ba waye taw at ma jomay ñando wu reew la di juddu gaaji len noppi nañu de gaaji doon wax fi dafa dañu jekkal depuis jomay ñandu reuy fi ñandu wala ken waxatul ma ngi lay ziar ma jekku nga len de waaw ma ngi lay nuyu ma wat lamine bara jerejeuf Ibrahima Traoré capitaine Traoré limuy wax dafa dépasser génération man nak lu mel non la doon xëccu daan ko wax ma yoy la doon xëccu daan ko wax motax bi nga génné mango ji ñu bari di xamna seen xel dem na ci man bi nga génné mango ji ñom dañoo bokk xalaat manam ñu bokk teen yépp la xaso goj li nga wax ci serigne mu wax bi nga ni mel na ni capitaine Traoré xalaati serigne Touba yi ci walu développement ak économie mom lay dawal ak walu social ak yépp sax formation morale yi yep waaw Serigne Touba day mom amna lu ci bari boko degge da ngay daldi consommer local ngay jëkke def Serigne bi dal mom man nak boko xolé Senegal nak day def mom rek bu ngeen bokke di wax wolof dootuñu mëna deglu lu ci gëna bari way da na ko wax de yi muy def yep juñjon na ci di xëc mbolo bi pour ñu dem ci lool capitaine Traoré nim ko doon defé ni la ko doon xalaté buma yoron réew mi di doxal nim capitaine Traoré di def non la ko doon defé non rek la ko doon defé amul sax wéranté gis leen bi nga xamé ni nga daan wax discours yi ma daan def ak yi ma doon tek di teural ak yoy la bëggoon mais bokoy wax ya ma gëna xam Sénégal bo dé wax wolof ni ñom duñu xam li ngay wax dañ la ko doon nangul sax mom militaire ñew imposé len ko gisoo sonko mi sax nanguluñ ko mo waral ciowli di buñ doon nangulante waxatuñu ko ay idée la yo xamné yi muy def yépp junjuna ko fi capitaine Traoré amul yi mu ci doon def te junjuma ko fi amul position politique itam fofu la taxaw mooy li Ousmane Sonko di woote motax ma dem farak Sonko nationalisme boobu la doon woote man gis nga maa ngo ji Casamance ba ma koy wax di ko wone yéen a ngi fàtte ak yeneen ak yi ñu taxawal bon man nag def naa li nga xam ne man naa ko daal ci ñi ma déglu ñi ngi dem def naa bu ñëpp déggoon nga xam bu ñëpp déggoon woote ba nga xam ca ba ma koy wax xoolal boobu faloogul sax militaire la comme moom xam nu mu demee yow tam man ñi ko formé ñi ko

mon doigt minatoy jabay jabay digle won na ngi li ci res nak sa jom nga def li fi dam digle doora def moy def len xel ci juma ji ci touba fetañal tiri ker am di mustafa.

day vante man bu sa joy mo et bu ba keur jogi pendigi ngone ak am sa jogi pendigi ngone pendigi ngone ba jey ngone am do joy wet mo tax askan wi joy wet am do kul nafsin faqatil mauti kum masdunu da ngay de am do sawba dem na wolu fatim.

manam jigen jongu may kumba ba melen du ndaw xale dal ku ci nek jor na bur ma kumba gaw bay dal nga ko kejo ko ko Abdoulaye.

bandañ yaay khadisat bandañ khadisat val yaay mazab mi ñu yobbu ndjor mem way tour wa nga ndjor ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndjor ay way mom way tour ma nga ndjor neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an madam gune ak bat madam gune ak alaji mat fal ndob afi sa quran be ci ndor dam gune

kodak cindar gej jemat pas kuya isama mlay gamun labi pur sarasa mam kiel jemat pas kuya kuya ente jang gire jang gap njaba timbor su pindi mama isana leo njak ewa ito kapa tuwin tu job deo busu ngalapwe fayna sabay dal sadnar kunan la kunan tabas ikhtiyar se majwas

tenang. Mam Alhaji Malik taw ba salat des yalla xamna ko di gerbi metel bless janji se gañi bayandelen diko

Grijeng gap ngapa timbor supin di mama sana le nya kewa ngapa tumbin tu job de busu sape pena apindu do apa mai sabai ngandar gay bu sabai dai sadnar tinan le ala tunan.

mukhreji prem fatma daw ras le yendo ñojam ñojam yendo daw bima yendo fa yendo nan aisata ko du samba fatma mukhreji ak jor juroom li ngeer yoy sa xewre sen bay sa xewro mudum sa xewr fa mu ci

baati manam jigen jomu may kumba boy meren du ndaw xale daara ku ci nek jurna bur ma kumba gaw bay dan nga ko kejo ko ko abdoulaye simer kumba fara teg deur ko jawdin la ci ndaw pey ma jaw ko maram ciami.

kenyai. Dibijab apulang ngecaca kenyai. Alijab marian ngecaca kenyai.

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama ya laer ndey mari boy say bat boy tu boy sa mama wax lon jay jay jay amadou boy bay ba ilimani maray la

ay sa tako do sa mbafak na mukhle jagyor sa khawar mo nyutupi ya mamam sa khawar sok na mbay jimbi kura jam may nyakalangal bukod kumbajana.

da nga ma ci touba nepp ndaw ñaaw fatma na touba da nga mu mu xure jaal touba ganjé na touba ganjé ku nga la soxna mbay ak falo ak soxna mbay jayre taal daam seen cam nga touba nepp ndaw ñaaw bëkk na ko bu gile way taat ga ko ni wa xox.

Tak bikin jak lo ay sagana. Gabarek den de gabarek abarwa masher ngeme rabbang ya abdulay bogi mi chiarakh bay mandi kala bay tim geizum bay banu joy che chago pe bate no pegu bay je khwal sama waji ko ajro tar bak de

bokul bañ mar jalo ya xagne xo bay digen sang burub gat ma suge ak ma jojo kuliku ma daw ya ne aladi so se ne lawna Cheikh Ibrahima fala ni wo bay bok ndeyum ya nga fal ma cial ba ca gawan ma sila fala ni mar fi bet war ndakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoña nga tek yari tek kër matar bok ndey ma jojo digen toddu ma ca campement bay dudu fala zone val Tell me your father.

khadijatu bandan khadijatu val yaay mazab mi ñu yobbu ndjor mem way touru wa nga ndjor ak roqa khadijatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ndjor ay way mam way tour ma nga ndjor neex daam gu ne sina daam gu ne ak an madam gune ak bat madam gune ak alaj mat fal ndob afis alquran be ci ndor dam gune way ndob am xaar sen bay ay way ndob am xaar ak marbal marbal dum be ki ma sa barak dari zaidan job yeb zaidan job marfaq pal fal baywa majal jab